0: nga po pa siya. Nga po siya siya. Kumangin tadi, di?
1: Kau.
0: Kaya kerok, ya.
1: Kerok,
0: mantap.